da ma ga ma ga de sa da ne sa ga ma da ne sa ga ma da da ne sa ga ma da ne da ma na ma ni da ma ga de sa da ne sa ga ma da ne sa sa ri da ne da ma ma ga de sa ne sa ga ma ni da ma ga de sa sa ga ma sa ma ga ma ga ni da ni ma ni da ma da ga ma ni da sa ga ni da ma ni da ga ma ni da ga ma sa ni da ga ma ni